Good morning. Chuba kami ni na pagkaya kami ni makaya kami ni tukspek kami ni asaja kami ni kagani suni chunil gani. Unno kutam tamas kuchidu yugluchi. Hanak pagtasa ime katingo kchayan kulungun ay dag malog dito sa chuy na kagwenlgan. Friday, October 9, 2026. Tawasawa chupik baluchi. Who we are through our language passed on. Chupikort kolungun redak 9. Kolungun redak. Kolungun redak 9.

Vậy thật to ngọc hờ, sao hòa hiệu bố bí anh lời, sao hòa mân nó to ngọc hờ, hấp thô mân là to ngọc hờ, tìm mô hờ, và sá tình con nó thật không có, problem creator áo lù nè. Ah, sekarang ni umur ni usung, ya sangat kami ini cukup malu ni, atau pasal keluarga kita ni, kalau tiada keluarga kita ni, nak kumpul ni yang sama dah, nanti kong hanta, siapa kalau kong hanta, mana tahu kalau keluarga kita nak kau, kalau Tang amawat ni umyom ka ikhwa inutung tamak sa tinay muna piyuhul kay nung tamak utatus kapina yukunay kong kaga ilapot ka pinrit pinrit ng nagsukungakan kong kaga sa pinrit ng nagsukungakan yukunay